0: mi la ti ti ti ti ti
1: awala ba awali baba
2: je ti bo afupale awon iwe iroyin lati ebun ibo si ede yoruba to mu dandoko ilu mo kan ni wa ti leto ko lo ti n gbo wa gbogbo oja ti e ba polowo lori eto wa warawara ni o ta nitori e ta.

On radio 1103.5 FM. Nipinle Eko, eja muroyin eleyi o. Oni nise ni awon loba loba lade lade loye loye ni gbogbo won ti bere si ni gbaruku ti ijoba ipinle Eko bayi o pelu bo ti se ja wi pe won ni lara re.

0: Eka abo pada. Ewa gbo o. Awa oma. Gbogbo awa oma. Ti tawon baba awa n pariwo. Ton pariwo fun wa awon o marina daada. Awon o marina daada. Se loju n pa ton wa mi poroporo. E ma je ko ro won o su ni. E mu won wa si le ise Osula Aba. Eyin na o ni fa isonu ba. Omo re ni o gbeyin awa na o. Baba to jiya nitori wa. Mama to jiya nitori wa. Won o mo gbodo di tan wole abi. Looto e ti gbiyanju o. E ti sare sotun sare sosi. Sugbon beyin o ba ti debi ti Olorun Oba mi o ti de gbiyanju re lade. Bi igba ti o gbiyanju ni. Ile ise Osula Aba Eye Solution. Ibe ni ke lo o. O da mi loju pe te ba debe. Olorun Oba mi o de gbiyanju yin lade. Won foju won ri na kedere ta mo na o fi alaafia lule aye. Ke eyan o fe jeun. Kori na ri n to fe je. Abi ka lejo wole. Ka tete meni to wole. Olorun mo se wa laja wole kabi. Ta mo wa so pe kabiru ka bo. Ti kabiru o wole ta wa mewure iwure jade. Ai loju lo n je ki agbalagba o si ranran laisun toju o ba fo ese oni sina ai se dede oju lo me eyan sese ma fowo pa ogiri ko to rin ai se dede oju lo mu eniyan jasi koto jasi gegele eniyan tolorun ba mi ba kadara pe anadanu won dopin lori oju won to yo won lenu lolorun ba mi o ki ma n dari lo sile itoju oju Osula Aba Eye Solution opo olohun oba mi la won dibun o opo olohun ni won ba duro be sire awon o kin fara pamo jeyan niya lori ododo ni won gbele ise won le lori ta ba n pe won ni sehu ninu alagbo nile yi gausu samani ta wa yi ninu awon ti won sise itoju won to be won to ju be lo se iroyin ile ise Osula Aba Eye Solution ko ti de se ti gbo ti yin ni abe mo gbo tantan ti won polongo won lori radio ka ka kiri iko airina kawete wa yi airina ka bible e le ka qurani ko tu le yin wo oju yin o wa njo gegele omo lo sese n fa elomi ni tete ko to le jade so ti pe lo ti le ti wa lenu e abo sese bere edakun e farabale ke gbo number yi eyin e pe number yi o awon lolohun oba miran gege bi olugbala fun gbogbo awon to ba larun oju oya e mo ba iroke ko number un kale bayi 091-57-58-90-16 tabi kepe 070-38-61-51-68 070-38-61-51-68 namba baba Osula no baba Osula lo so wipe ti awon ba si nbe laye ta won nbe loke ipe ko seni ti o mo figo soju ko to le di pe yo mo riwe ka tabi ko to te computer e ma figo soju kawe e ma figo soju ka bible ki je ki eniyan mura si ohun to n yo lenu ninu oju e wo ohun to n yo ni lenu ninu oju la ba moju to ka eje a ka figo sile e wo eje n tu baba sile eyin ke wa gbo pere pere oro lenu won oya e ku kale
1: lati ati pariwo lojo to ti pepe won bo won bo
2: won ti je o
1: aba gangan le mo ba ti o ma da
2: gogo eniyan lohun
1: isoro eyi ke yi tin koju iriran eda
2: yana o ti pe ta bo se se bere
1: ati nawo nawo o ti su yi e ti fe gba kemu
2: o ma ni gba kemu aburu
1: chronic infection lo njo wa lenu to ti wa de konerun
2: to nsi akoba foju wa
1: bi ati sayewo
2: won ni apoju suga ni o je ko tu wo clear
1: ona meteta ti soro du le gba wa
2: ni baba Sula ne wura ke gbofun to fi le koju e
1: toro lenu baba Sula gangan
2: tori enu olofa lati gba mo ta o
3: to nje mo tun ki gbogbo eti to lanfani ati gbo wa pe aku dede akoko yi akanse eto ni latodo baba wa olawale osu olale ti gbogbo aye mo si osula haba eh baba ki won o le mo pe eyin gangan le wa legbe mi e daruko yin fun amo Nigeria
4: eku dede asiko yi o ni bi gbogbo te ba tin bo wa oruko temi ni olawale osu olale alase ilese osula haba
3: baba eje nbere bayi ki gan lawon apere te eyan le ri ti o fi mo pe o ye ko won moju to oju ti fi riran lagu ara
4: ese atokun te eyan ba tin ri bi oye te eyan ri kurukuru ta nwo koto to njo gegele ta den tin bo lookan ta doju won mama gbogbo igba le mo wa mi loju poroporo gbogbo igba loju elomi ma nse pin bi funfun le elomi ma nri o ye ka tete ma ki sara pe ipenija kan tin sele si riran wa niyan
3: se mo wi pe beyan ba fe lowo oju ni o fi rin ajo ti o fi do lowo laye beyan ba lowo ti o fe ko lo le oju ni o fi ma toju owo to ni o tun mo se pe oju la ba kokko moju to lagu ara baba ogbon wo le nda si bo le se nse to je pe awon ti won wa sodo yin ti won ba iran lowo lori aisan ati awon nkan to le ma koju lagu ara nipa iriran ona wo le ngba ogbon wo le nda si
4: ese atokun oro wa dabe npe nkan ti olohun ba ti yonu si se en ba tun wa fi dara se lo ma ndabi dan o se ri agbe kale ile ise wa yi agbe kale lori ododo lori kafewe ati bose itoju isoro tin koju iriran eda yi baba olohun ti fun wa tenu ko o tete bolu ko o
3: kin to gba ni lalejo lori eto yi emi fura mi ti se wadi daada baba pe e ba fe foju kan yin bo won se le ri
5: head office wa wa ni ilu Ikorodu e bo le ni Agric bus stop e so pe n lo si asolo ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbe re Odo Arawa Street number 30 Ebere Osula Haba nbe atun wa ni Ladipo bus stop ni Ikeja Long Losodi ni bi bridge elese yen erin siwaju e ri Majok filling station te ba ti debe shopping complex to wa legbe re Magnet shopping complex Magnet shopping complex e wonu re Ebere Osula Haba nbe eyin ti Sagam te ba ti de Ilaye roundabout ewo inu haki won yen ti won ko ilaye si gadagba ewo be ni waju CAC church ebere osula aba nbe
3: elomi itiju ni ojo jade itiju pe se aduru mi san gbodo gbo pe mo nwa ogun oju kaaki abi mi oriran daada baba imoran wo le ni furu awon eyan be
4: ibaran mi fun iru eyan be yen ni pe won ni ami mara ki npe loruko aisan je tu mi si ta ki nfi on sile o loruko re keji nti ba nse eyan te nba fi mara o nto won o fe ko fohun sile niyan e tete be se ngbo e mo fi gbalado la e mo bo lori ise iwosa ibile olohun lo fi ran wa o
3: baba ki la won asiri ti baba yi lo tori pe kin to mo yin ni mo tin gburo yin osula aba papa julo lori itoro olojude yi nipa pe keyan oriran kedere tabi to ba je bi eni pe iriran eyan o ja gerege ko kilea boye lo mi en to ba sumo ko ni ri afi ti an ba mu jina si isowo wa ko elomi tori pe ko riran ni ojo wa ko mo to fi gba driver elomi ranso ranso nti o je ko sise re mo ni pe oju yen ko sise bo se ko sise iyen be o baba se ajogun ba ni abeyin na lo ko
4: ese atokun se ri ise itoju oju ni lana tibile ati awon aisan mi to nfa sababi re ajogun ba ni o ise egbon baba temi ni nigba na lo mu gbo wa lo ma wo wa a ro pe won fi ya je wa nigba na
3: ba kan ran yin se
4: se wa ri iba ti a wa bere sin se ise yi ta wa ba dara kekere a wa dabidan nigba ila to wa mo yi pe ase o da ke yin o farabale atoda keyin o joko tagba
3: baba e je nbere bayi tori opolopo na fe bere lowo yin pe igba gbo opolopo ni pe teyan ba fe lo soju o lati kan sinu oju sugbon ngba mo dele ise yin mo ri pe gbogbo nte se kale fun itoju oju yi ko si ti won kan soju nbe mimu ati lilo ni
4: eseun te ba re lomi to ba pe wa baba awon ti lo tawon bi kan o se se pe tawon ba dodo yin won ka kini sa won loju ni awa lawon wa so fun e pe e lo fokan bale nile ise ti wa o gbogbo ewe ati gbo ta nlo se itoju oju enu bayi le ti gba lo e si ma wa fili e loju gbogbo awon egbogi ta fi se itoju oju ati awon isan to le fa saba bi e nile ise wa lilo ni senu
3: ke se pe won kan soju asiri kan niyan o baba o tumo si pe o to loro ta won oni wa di ti won se pe opolopo ntin da yan laamu ninu oju ati nu lohun lopolopo ti nwa jije mimu elomi o wa lara n to sokun fa ntin da mu re loju baba wa ni seju kan to ku yi awon eyan lorisirisi lo wa be to je pe ti won ba eti ti gbogbo oju won le kawe arabirin kan to wa sodo yin to je pe olohun ti nlo igbo lati bi odun bi mefa sugbon se to wa to n lo awon egbogi ohun jugo le fashion ene eti won fi nsi oge nikan ni nlo bayi
4: baba teri abala bi te deun mo to fe si awon eyan wa ni la ka yi nile teri eyan ti oju ba nyo lenu tan sure lo re gbagun o da bi en pe eyan gbianju ati fun wahala si waju ni o tori te ba lo ba won te complain pe nkan kan sele ninu oju yin won fun yin ni go kan
3: won fun yin ni go
4: te ba tun pada lo won tun mu go yen won tun change e fun yin
3: okay won ma pa rogo
4: be ni atokun se wa ri gba ti oju ba wa ko se ti ori na mo rara ko wa si jupiter igo kin mo wi atokun
3: be bogo yen se le lagbara
4: to le wa
3: mo fi soju
4: to le mu imole wa si oju ti ori nkan kan mo
5: se ti en to lo n lo si lo oyinbo lo se itoju oju nbe to pada de nigeria wa nbi odidi odun me wa ba ko lo fi ri kurukuru to si wa si ile ise wa ti o loju ewe ati gbo lọlọdọ wa tọlọrun si se yanu
3: baba eleyi bayi ojo yan loju pe egbogi ti eyan le papo mara won ti o se lo mo toju oju lai se pe eyan kan soju iyalenu lagba ni onile yoruba yoruba a n gbianju baba kin to yonda yin ero bani soro ti won le pe yin si 070-0703-8-61-61-51-68 Baba, iru awon esan wo lo le sokunfa isoro oju ama pe ise abinibi yin ni te jogun ba ajebi ni lodo ti iru awon esan wo lo le ma sokunfa
4: e se atokun emi a ma so wi pe eni to ba mo ko ndi mo lati se itoju isoro to nkoju irire eda ti o ba ni imo lori awon aisan kokan to le fa sababi re oluwa re o mo nkan kan o
3: baba e ba daruko bi meta nbe a mo pe o po to le ma sokunfa iru awon aisan be
4: e se atokun apoju suga o je akoko lẹnkeji teyan ba ni chronic infection ri o le se okunfa isoro to nkoju irire eda pari pari re ni ogbologbo akọ na run
3: o tumọ si pe meteta yen olori awon okunfa to le fa keyan ma ran daada ni
4: be ni atokun
3: e soro apoju sugar lekan ti eyan ba n sake si apoju sugar lagwara ona wo lo fi le gba pe ohun ti ni apoju sugar iru awon ara apere wo ni o mo ri
4: ese atokun ibere te bere lowo mi yi ibere to kenu o te ba n gbo iku n bo mo rin omo o tete fura apoju sugar lo nje be o koni mu wa o koni momo wa o gbogbo awon to ti mu olorun loju eni ba n tu won le ti eyan ba ni apoju sugar a dabi en pe aye n se oluwa re ni ere lomi ko bu mi kan lo mu bi mefa ni o fi seyu e pada bo se mu mi be lona fun re n try e pa ti ri eyan to ni apoju sugar yi lo ma n si waju ti ifunpa eyan ti o fi bere si n ga ti ifunpa ba ti wa ga to ja scale e mo wa ri eni be tan ba ju
6: nkan le gbi aya won asa dede ja seri elomin ti suga e ba ti lo to ti bo to ti wo inu isara won a wa je ko bere si ma re gbogbo isara wa re elomin wa gbese lele a bere si nkan mo irun buso meji a di wahala elomin to ba gbese lele bayi to ba fe gbese a dabe npe won de block mo won ni badi ni ti suga ba poju ninu ara kije eyan rorun sun ti suga ba poju ninu ara on lo ma nsi waju to ma mu ti elomin ko la oju le ti won ni ri nkan kan ma rara
7: baba wa esoro nipa chronic infection iyen aisan arun teyan ko latara ipalopo ni akọ na nko te menu ba lekan to ba pe to ba nseyan lagu ara o le fe sokun fa irina dede
6: ese atokun e je ka kokko bere latori chronic infection ten so yen tori pe awon ti nkan won yin se won yi tete ke sara ko to wa joba lodokun esa teyan ba ni chronic infection won le kokko ma riru awon apere won won yi isokunrin isobirin oju ara le kokko ma yun wa ki nkan kan ma jade wa latoju ara ti o te wa lorun binu se nkun burugbo be ni wara amagbona ara ma ta elomin lai fi atapara to ba wa lo to bo to wonu eje a wa lo di kokoro abejeje gbogbo ibi to ba wa wode ninu agwara a wa ma fun be ni wahala se wa ri chronic infection ta nso yi o na lo bi akọ narun te ba ngbo ogologo akọ narun ndi kan lo ti bere se ri ogologo akọ narun ta nso yen te ba ri elomin ti narun ba gba won mu anu olohun o se yin fun won te elomin ba nbera bayi ti ba yun ra bayi ni bus stop ko te ni fe wo boye nikan kan wo afoku go npe la elomi to ba de bus stop nbi o ba ka won lara de tan ba nti nbera kura kura bayi mu o ti e ni mo pe ibu to ko la won wa iwo ogbologo akọ narun yi ni ma wo si yan loju ti ma wa ba ojuje awon baba wo ojo won ni gbagbo pe eni to ba fe se itoju isoro kin koju irin eda ti o ba mo nipa ogun kan to le koju ogbologo akọ narun oni to won o mo nkan kan o keyin owu ti gbongbo ti gbongbo nitori pe ese kan ti dede se atokun won ni ekun lo ba ikun wa gbogbo ti nsele si iriran eda o ni bi ti gbongbo re ti bere baba wa wu gbongbo re yo dabi en pe eyan ke igi lori ko mu te gbote gbonu nti ma wa fanu wa re lomi won ti lo se oju bi e meji bi e meta e ja bi won lere kini idi re tin won se pe n pada sibe mo wu nti nse won te gbote gboni e to wa loju nikan ni won mu nile ise osula aba nbe la ti n wu gbogbo isoro ti n koju iriran eda ati gbogbo awon aisan to n fa saba bi e te gbote gbo te wa ni gburo re mo gbogbo ti n je tolorun
8: tun leleyi o lati ile ise osula aba osula extra bitter lo nje bomo kekere tabagbalagba ba nje ntodun todun afi ke ya lo ni osula extra bitter ninu le o eyin te fe kara yin to wuwo ko fuye e fe moriba lawa igbanse to le koko to nfun ni tia e ma lo egbogi alagbara bi ara osula extra bitters gbogbo idoti to ti di sinu isan ara wa ki ko je komi ara ati eje ko rin lo ti bi to nilo eje to wa fa kapa wo ma wuwo kese wo ma wuwo irin die larin awa mi gule gule elomi agbese lele se lo dabi pe won te nylon male ati bere ndogun ati naro ndi wahala se lo dabi pe won de block ma elomi ni badi osula extra bitter ni ke ma lu o ma nre wa tenu tenu ogbologo infection to wa ninu eje gbogbo elosula extra bitter o fodanu ka wa moribo lowo ara yiyun ara tita owo ati ese to ngban riri ogbologo kokoro inu eje olojo pepe to nba agbo ara wa wo ya ija gbogbo elosula extra bitter kaju e eti yin to npariwo nkan to le mo wa lona ofun to nse bi kapo tell de ripo isan ara wa to nfa ni so den den omokunrin ti ko le se ojuse lodo yawo e osula extra bitter ni ke lo o fo gbogbo idoti inu ara ati gbogbo gedegede to wa ni kun wa danu kaye saroye apariro ese riro orunkun ati gbogbo bi to ndun wa ninu ara ta ti nawo nawo si inu wa ton kun gburugbo eyo yin to npo lapoju gbegben lelomi ngben kin ki won to le to eyo elomi a ma wa sere sere osula extra bitter ni gbogbo awon eniyan pataki nlo ti alaafia won fi je pepe o e wa gba o akiyesi kan pataki re te ba ti ra won kan ninu oja tabi nibi kibi ti won gbe speaker sile to npariwo ogun ile ise osula aba awa ko la ran won nise o gbogbo isan ara to ti duku te ba nlo osula extra bitter gbogbo re lo ma bo sipo osula extra bitter ojulowo egbogi bi ajisan ni awon ibi ti e ti le ri osula beta osula extra beta ni won yi
5: head office wa wa ni ilu ikorobu e bo le ni agri bus stop e so pe nlo si asolo ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 e beere osula aba nbe atun wa ni ladipo bus stop ni ikeja long losodi ni bi bridge elese yen erin siwaju e ri majok filling station te ba ti debe shopping complex to wa legbe re magnet shopping complex magnet shopping complex e wonu re e bere osula haba nbe eyin ti sagam te ba ti de ilaye roundabout e wo inu haki won yen ti won ko ilaye si gadagba e wo be ni waju CAC church e bere osula haba nbe
9: e le pe wa sori ero ibani soro yi o 070-38-61-51-68 070-38-61-51-68 WhatsApp number one, Sini. How many files?

0: banajo
1: nla ko to wa be na ni pe anabi sallallahu alaihi wasallam so pe tori pa anja nabi then awon to awon pe se ba se kini se ba awon mutar mutaron yani awon atawa ko sada ko so ja la ni pe awon to wa no panju on so pe wa to ni ewura yi o mo ma ba ti so yin da ka won se ko si wa ra nbe ba tan ni ka won fun wa ra le be
0: I don't know.
1: Ti anabi ko atan ra se na ba ko da lan bi o ko se denu e na ko mo ma ba ti ko se denu na ti abe ya o ja mo ma ba ti baba je amu abu ma ba na se denu ko se de tan ko la bi ma ba ti se na ya so bo tin da ran bo wa awon je pe won ti gbe ti won ran ni ti won ran ni ti won le ni bu ti won le ni won le ti won ti ti won ran le ke ke

a to tuarere pa ko yi baba mangana ati de lori eto ara gbaunda la sale ye ka le o e ma binu aso pelu ko be ri oni bo ti je gbogbo e ati wa bale gude sori eto nanu la sale eto ni e ka le ni bi gbogbo te tin gbo mi la sale yi apo gbogbo lọlọrun oba mi edumare oba ti o je awi ti oni je asiwe olọrun oba mi edumare ti o je aso ti oni je asiso lale ati nigba ko kan bo ti wo mo chief commander ebenezer obelele ye ka le o una la fi wole sori eto ara gbaunda la sale e ka le ja tu ti pe iro ti pe lasale yo lojo oni o tun dowo re akeke emi o le dagi kebe ni o lala o le dagi lati o ba sere lu ti o sa pe na osugbo nikan o le dawo se that is to say eyan ni nbe leyin oro toro finke e ma dupe lowo gbo eyin ololufe eto yi eyin to je wipe e le mo gbo wa eyin to je wipe e le mo gbe ebe aka e mo ye awon eyan ni won ti pe mi ko to di pe eto ti e bere rara ebo ni sa nbo lale yi ni lagbara lowo olohun oba lagbara lowo eledua a gbora wa lasale yi eledua lo ni ori be ki se eyan ati wa de na nu adajo mo si asoro mo ye ijo ti ru won ba so nu se lo ya wa won a to lesese a se loko kan ejeji gege ba ati mo mu na ni ori leto na ni ma je gege ba ati mo se na leyin ta ba se ifara yi tan amenu ba anyana na awon ti eto yi to ko sinu asi nyana na awon ti amuwa iyun sori eto ba go me mokan la ba ti wa ku iseju me dogun a de le se solution nibi to je wipe ati mo gba awon imoran to ni se pelu oro igbesi aye wa toro ilera atun ti de na nu lale yi o da to ba ri be mo kiyin lara mo kiyin la ejero mo kiyin lo warogun le aga mo kiyin ni bi gbogbo te tin gbo mi to mo ki olopin mo ki olobin mo ko mode mo ki agba o ye ja tu jo gbara kasida ka tu jo mo te waju lori eto lasale ara gbaunda nleto eto kan eleyi te mo je gbadun e ni gbogbo asale ojo thursday bayi ba go mewa ba abo ba ti lu ta de lati olule ise wa labuja ti mo wi pe ba ti kan lu agba mi eto bayi ka mo ba lo loni re nitori pe kini tori tiyin na la se kini la fi mo wa ati de lori eto ilasale inanu eto ara gbaunda eto eleyi to je wi pe o ki sinu akaimoye awon itan orisirisi awon to je wipe o sokukun si wa ta mo sise loju e gbogbo eyin te ba lori ofe lati wa lori group wa lori WhatsApp yo alagbaunda program fans group ele ta sagbe kale lori WhatsApp ati siju nkan kan sibe aworan ohun na lo so n ta fe gbe yewu lori eto lasale yi to si je wipe logun olohun a tu so loju egun a siso loju e awon okodoro lori to ni se pelu ile adulawo ta wa yi a siso loju e fun wa a yanana le fura wa loko kan ejeje lasale yi e je se bayi ta lo bomi ladi o ma lagu ajilu kerekere njo se yin re ọmọ alaago gbaroko wale ọmọ nibata ti nlọ ti nbọ lọjọ ọsinmi ọmọ elede to pede titi to fi pegede peregede lagbole elede kori ojo ko gbe mi debire adura mọ mi ọmọ balogun loko mi adaba naa lẹyin eyan mọ mi si oya eja lo se mi mu die ta ba pada de ile ise solution ibe naa la lo eku kale eto ara gbaunda o n te siwaju.

yiba se ndarapo mo wa mo kiyin o o kiyin ni bi gbogbo te ti lanfani ati mo gbo mi lasale baba wa toyin ko ka mo kiyin lale ye ka le ori ate jise ya wa Esther Michael mo kiyin baba wa Taiwo te lo mo kiyin edu ore e ka le sa gbogbo won la won ti wa nbe won la won ti yi sibe e seun o ati gbogbo eyin to je wi pe a le mo da ko yin awon mi wa to je wi pe won o kan mo tele wa na ni won mo o pe awon si gbadun eto wa mo dupe lowo yin e ja bere lori eto lale yin seri e ja afa fa awon okodoro awon ijele jade fun wa lori eto lale to ni seri africa africa ta yin je iso kole yi lati gba wase ise nta nje lati pile ise nto je oruko wa lati bere pepe gba ki eto to pari lasale yi nda te ba fi gbo mi tan lori eto lale yi awon ijile nipa oko ta nje tele yo ye wa daada ti won fi Africa pe wa to ma Africa gan gbogbo e ni oye wa leyin eto leyin to ba wa ye wa tan mo mo pe a mo lara a ni mo lara re o si se gbogbo mi jo loju opolopo o si se gbogbo mi je loju opolopo ati so nkan ni be ni o so na abaye omo bo ti wo alaborun ti dewu kan ti baje jin eto iki kan se itani kan rara bo ti wo mo sugba afihan okodoro ka si soju abe nko ile yi ti won pe ni Africa ba ti ki se Africa lo pe ju lori le aye ibi ta npe ni aye akoko ni ile yi ta wa yi ti won pe ni Africa ati ki se nta nje nu oni oko ti e ki ilu Rome funra re o to dide rara e gbo mi daada o ki Rome o to dide ki Rome o to gberi oni ile yi ti wa ori ile ta wa yi nla ti wa nla awon iseda abe ti wa o ti ni oruko ti e ki ilu Greece ko to laju rara o ti ni oruko ko to di wipe awon orile ede tabi awon ile mi duro gbogbo akoko ti gbogbo won ti won jo je wipe won wa bi won o se fese mule kaakaaki nigbo ya won gba oko ohun lowo wa ni bongele die gbogbo alumokoro yi gbogbo e won gba lowo won fi ogbon gba lowo pelu gbogbo agbara won ka to de bi oro oloko de to si da mi loju wipe yo ye wa daada asiko igan ni oye wa pe ati so nkan nu bi mo ti so le ati idi to fi se pataki pupo se ri o ko igan ko ni babara o be ijile be ni pe gbogbo agbaye o mo wi pe o ko yi wa opo ugbori o so fe lomi ri e dakun gbogbo awo obi ta ba n gbo mi ba won omo o ba ti sun e ji won e tan rejo e je won e yi oke lala le je won omo bi e ja pada si awon akoko to je wi pe ile yi o n soro funra re ile yi ti won pe ni Africa n soro funra re ile yi ki soju woye topo mo ti won ba ti gbo Africa won ni gbagbo pe ibi kan ni ilu kan ni won ni gbagbo pe eya kan ni awo kan asa kan itan kan ni oju woye won nu lati gba iwase won ban se ki motan yi agbaye ni ile yi ta ba soro wipe agbaye
aye kan won ni ile ta wa yi won pe ni ile Africa akojopo laju to fe ju dada to si jile pupo pupo dagba soke ti o lelegbe rara ti o atele ti o si lafi we bakan na ebi pe titi do ni oloni awon imo ijile igbalode o si yin siso loju awon okodoro ati ijile yo si ti debi kan rara bo ti wo mo tori o si sise lo gbogbo e gbogbo e boya itan ile latun ko boya gbogbo un ta gbanjumo to je iro patapata iboyo le niyanju amo lati gba iwase wa lati mo wi pe awon kan wa ti won fi okuta gbe ile kale awon kan fo okuta kole awon ka ma fi amo amo wa ma fi kole ti o si duro fun opolopo ai ka mo ye odun awon kan ko lati gba iwase nile ta wa yi ti won pe ni ile Africa eyin ti won pe ni ile Africa ko to di akoko ti won ko iwe ni won ti ko to di akoko pe eko boya eko imo ode oni ti won pe ni Western education ko to di wipo de lawon eyan wa tin sise ona ti won tin fi owo won konkan tin fowo won ya nkan won tin fowo won ya awon ate lorisirisi eleyi to loyinbo npe ni map birawo se so iyato to wa ninu osan aturu awon onimo science odi oni won fi die mule lataye baye lati nfi yiyo ati wiwo orun lati nfi ka ojo a fi ka wakati a fi ka iseju a fi ka ose a fi ka odun bakan na lati gba iwase lati gba laye ti daye ni won tin fi osupa ka osu kiko akuko o ni n to tumo si ta ba nsoro nipa oju ojo siro ni abu to karakata o wa nle yi tele eleyi to je wi pe o tande ti okun arabia o tande ilu india o si tande ilu china ye se fun 100 odun o fun egbegberun odun seyin ni lati bi egbegberun odun seyin ofin wa esin wa ise iwosan ni gbogbo igba na o wa o si fidi e mule asa wa ise wa ima gbe kale ba se kole be ta si gbe imo kale o wa alofin ti a esin ti wa wa seri imo ijile eto ogbin eleyi to jile daada o wa eleyi to je wi pe o di ipile olaju ati aseyori eleyi to je wi pe opolopo olaju ta ri lode oni won gun le won fi se opakutele won lapa ariwa nigba iwase e je awonu e lo die lawon agbegbe to sumo ibiti ile ti pade alagbalugbo mi Mediterranean eyan omoyo awon kan gbebe ti won pe ni Nubians Nubia ni an pe won awon ara Nubia se ti gbori teyin o ba ti gbori e se kini e ma ba mi bo lore ni oba lo lo ba ku eje ajo keko tori awon ara Nubia yi awon ara Nubia ta nso yi eni oto ni won won ni imo pupo ṣugbọn ti agbelero itan
to ti so di epere. Hey, nibe, esin ni won fi nse nkan ni se. Lakoko ta nso yi, ko ti si nka ma fi janu se sin le enu, ko si ka ma gun kese, ka ma lu leyin ko ma sare iro o. Esin lasan ni won gun. Iwoye won, imo won, ati agbara won. Ni won fi ngese to si je wi pe yo duwo nibi ti an ba ti fi o duwo jagun jagun to ga ya tagba ni won ni lu nu media e lasiko ti anibali to je olori ogun nu media ilu nu media won re koja lo si oke kan lapa ile europe ngba na okogun ja ilu rome ninu itan lagbaye ilu ko okogun ja rome ri ko si je lo ilu nu media nikan okogun ja rome we rome si ri segun o foju re hema Segun lu Rome o so won de ni epere Rome wo le nwaju e won jagun jagun nu media won bori won se ipalara ti o kere fun won nile Rome nile Rome ti segun awon ilu mi ta mo won jagun titi pelu awon ara nu media ti won si ri won ori won segun bo ti wo mo Oba nu media toruko re nje jugata o sagbekale iko ologun bintin kan eleyi to fi koju ile rome o si ri an bori bo ti wo mo foju ile rome re mo o si so awon lori ogun ile rome o so won do nyeye eyi mu ti ju pupo ba awon asofin ile rome okan won o balẹ mo debi pe won so pe ogun eleyi o la won loogun koja be pe ko sa won ota kankan ta won ti koju to je wi pe won le to ile nu media ri okun ikan soso o so ile Rome da lai mo se awon ara nu media pera won ni Africa bo ti wule omo o egbo mi dada o pera won ni Africa nigba na sugba ara ile yi ni won ile ta wa yi na ni o ara ile yi ni won ile ti won to ni Africa ina la won ara nu media yi won ni ile won o ko ti won wa won ni danimo won won lagbara won e ja fi gigun la pati ilu mi wa ti won pe ni cottage cottage lo ko ilu yi ilu cottage yi lo je ki ile Rome o fi di mule daada lati gba wase titi doni oloni awon na awon ikan se ilu kan lasan du agbara ni won agbaye la won na eleyi to tumo si wi pe awon animo won nu eyi fun won lagbara pupo pupo ju lati mu oko wa ti karakata awon de apa iwo orun Mediterranean ilu cottage won ni owo won ni oro won lawon omo ogun to ni agbara pupo pupo ju won si ti tan de Spain sadia ati si awon ile mi ni ile ta wa yi na ni ile Rome gbogun dide si ilu cottage gẹgẹ bi tin sele la oko ni lawon ile adulawo mi e bari wi pe ile adulawo kan nda se o lawon kan lu money e
kan ri po gun dide nbe an pada abo mi a jo foju wo ye wo ogun na lagbara pupo pupo ju laarin le rome ati le kate le rome pada bori o leyin ti le rome bori te won lorun o se ni won dana so ilu kate won wo gogbo di won patapata gogbo le to wa nbe patapata ni an wo gogbo se akanse ti won se si ilu cottage gogbo e patapata ni an wo won si dana so debi pe ko si nkan kan ni o le ohun bo ti wule o ilu cottage o gberi mo titi do ni o loni boda okuta abi o gberi bota ba ti ni erongba lati pa iran kanrun patapata e ma je atara wa je eni ohun ki se alai lagbara o en to lagbara ti han won le mo o tun mo si wi pe alagbara ni ru eni be wa n ba won wi pe eleyi biran re ba lo se kini to lo dide pere ọkàn wà lé mọ ẹja kò lápá abẹun ká tún fi gígùn bẹun ó di méjì ẹ mọ bá mi fòye gbé kẹ ẹ mọ fòye digest lápá gúúsù àwọn kan wà tí wọn ń pè ní núbíà tẹ ń gbọ mi ọtọ nínú mídíà o àwọn kan wà tí wọn ń pè ní núbíà àwọn náà ni wọn ń pè ní ẹyà kush ọlàjú ni wọn ilẹ̀ egypt àwọn àti ilẹ̀ egypt wọ́n jọ ń ta kàngbọ̀n ni ọ̀rọ̀ àwọn méjèèjì ó jinlẹ̀ ilẹ̀ núbíà mo ṣàlàyé n tí olóyìnbó ń pè ní pírámìdì fún anjọ́sìn tí wọ́n kọ̀ láti ilẹ̀ báyìí ń làwọn fi ń ṣẹ̀ṣọ́ ní ilẹ̀ egypt tí wọ́n kọ̀ tó yẹ pé yóò rí ṣóńṣó lókè báyìí yọ wà á fẹ̀ wà á sàlẹ̀ ni wọ́n fi ń ṣẹ̀ṣọ́ nílẹ̀ egypt ilẹ̀ núbíà ó ní pírámìdì tá à ń sọ yìí.